to warrior day. He na wako duro na poni pe na waya yin yakopon ti fanta na sam ser kam ye sabi nyina no di moja te ubra kuma ye se moja na nwo a ka fa fi ni o ma nipa asimum la mi ani ai na ubra di yakopon na mesi o poli ti tada na ma haya mumla matimu mumla ta su trema a presan grawo pa. I'm not watching down here. Hallelujah.

Jesus. Everybody has himself. Evitiasia no nyangu pa bo so Jesus. Nasa siya saka saka ni hulu. Na esu e bunani. No nyangu pa o tu o tsona ani. No nyangu pa ga

woyɛ amama tuma wɔso metu mo nsam mensa nyanewa medum gya to me bia na ɛka ananafo mpa soa agu sɛ wogyene a ɛbɛsesa no sɛse a sɛ wogyeneɛ ɛyɛ adwuma ambɔne wɔ sa mawaikio.

toa wo yakopon sa wo mudi yakopon se kani betoa wo a ekwan si die bi eni mu bi men kuku sha senina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma brabos na pima ma pem no manim bu pam amem pim pam ma me komanim wo yesu di amen.

Adi wunche na mava. So an sanu wa ni monyamu wa kumi timi nko. Usi an sufro de yeda mabaji an so. Uba kaya sema kasi ni a inti ni narabe ine diatra ya. Eradi anupai kasama.

asumwani kaura de wonde wonde suchira urade se ukutora ya nidia niya busya bia ka ho na mo buwa urade na banita woni na urade so na woni kaura de wonde wonde maudia wakuma pe o

ti akofi kramen ti ba bia wo bia mi so re urade mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samre wadi awadi e da hu kire wale mu wo kristo nyame ye jan nyame obanyam so so ko kofi kramen ba bia wo bia amin shrawo.